bela khunana ra di tlhaku thabisa di hoho o panya panya zwa ka moroko ha le khale ke tlo salamang o tsana ke ntse ko batla ke sa bone ba re khoma se hangwa ke ba setsana thukwana tsetse mo tsalo moholo nna mmangwa ne mo hatsang tate khoma ntate we hametse kai ba re pelwana mari zwa mpolae ha ke bolawa ko wena nka thaba mabele dumela ko tsana di thota ke re khala go hlomella dipako ro tebella ditie report 40 sana le se rebela haratsi.

bela khunwana ra di tlhaku thabisa di hoho o panya panya tswa ka moroko ha le khale ke tlo sala mangotsana ke ntse ko batla ke sa bone ba re khoma se hangwa ke ba setsana thukwana tsetse mo tswala moholo nna mmongwa ne mo hatsa ntate khoma ntate we hametse kai ba re pelana mari jo mpola ya ha ke bola wa ko ena nga thaba mabele dumela go tswana di thota ke re khala go tshomella di fako rutebella di tsiya report report sana le se rebela haratsi.